Peter sa internamento sa lingkali pa at nakanaw anit kaya ni Claudia, Celia o Talicia. Kuy halangchik mo siya at ingkam chokrev ni Rapin o Friso natin na kwanin siya kilal sa iskabana kaya ni sandalias sa Rio Vinay.

Oh, nos vamos muy al extremo, chingueza, cachla na tin maya. Bana ke mokos pandanak na sierra, tin yo ta kana pana a chukwa, kana ba kola la kaholo la chu, baña. Mokoho kantas, bana ta kosla kwi nak salahung kabal, kung kela kola la kahol, ile tera, atina kahwi tera, serek ikahwi ning kera, manjan. Abanane, kazas chalil, bispil, yo kachishik, yo kachishik, yo kachicheko, salipabal, to shakere, tanak, napal shabano, chingasha kweka. Eh? Napal shabano, chingasha kweka. Ut nak satanakas, isuki, li Cristiano, na antio shrean, li kaush kot saan sa kalkamain. Chanchanak, baba shabano, chapan chokre, Diyos, choon, o chokre, mare, Kung ati utho ako inasya ako le kwa kovis kung silma niya. Usta kun te kachanakari, talpana kunan, takakari chitakal ko narak le kwa Diyos siya niya. Usta kun. Banakuan na kaya nabal ka ko sil na katiki, banakuan yung kachik di manu na eh, nabal. Chaban, chiro kong po, kipo, madyan. Kama ako yung siyelak alkoholiko sa noon, hindi mo siyalin sa kon, maya kong sila siya ang kaya nang iniskam ko ni Kwikan. Diyal, nang siyeli kayo siya kakalhonal, kasal, rechi, tukwang, si sasya alal siya niya. Japan, ko kanak kwi, majal kwa na karan, mare kun, mare kwi, mare oshi, mare o, mare lakib, siya, siya kwi, lingka siya alihan na kaltasi. Japan kong kache kwa na kane wa kwi shok ra cha bang kil rip chiri pil timil timil o tingas kere dan ang kero so kai kuchi kaut na kong kache kwal sa anin kwal sa anin o to kana kwi na wasu tingas siya na kwal tus shik timil timil o tli ati ni ning kero ksi kamana kache li na siya San Francisco de Asis utaan sa kalish peul kumanish Mayal maka-achik hunak linarak Di kawadios di taru teka kana pumalis. Maga si kahwipan nak teka tauru di atin li nashkeke San Francisco de Asis. Banyan.

Awan bayak ni kaos ko, bayak ni na, bayak sa luna at kataw ni ko dyan. Itagwaya kong ni na rung at ye, bari na pal na rung at ng katsol jiris, ay solom takil ni ka. Jaman, ilis akalis ol, anain ko alis. Anain mo takwes solbal.

kuye. Laksa kuye ka, laksa na may laksa ka sa kusti, sa tuku. Uchi jan, sa tuku. Timil. Makosanil tatatake sa unak li eh, eskalera mo niya.

Tan sakali ko man ito karan Carlos Quinto kana Teresa. Eh, kwa kishmada ni kong siglisya. O narakrabing kilibis ko na chavel ko tan. Sa siyap shkush li a San Vicente de Paul. Gana kwi kawael Armando Bing. Sirulikutan na kwa shmada ni lisya. Awa Carlos Vicente Al. O gana kwi Bantios, bantios, li kali atinak kaban ni kwer kawa Vicente, kana Carmelina. Li ralalik akol, manyas, kanaw chikbayak ko na kwang, aniyo, manyas. Kung sil ka kwe na kanaw rolis, kung kabal, blis nas, la Carlos Vicente, blis nam. Li ras, auta na kwans kanaw rolis, kung kabal. Sa'y chulahil, tokaran Carmelitas. Вот кое-где мне чхонак чабил кутан.

ada cannabis kaki di beach. Komunis. The Israeli search on hills mana kena mirna cok. Yo cekamin kilo tining ay kaki anak kwanjen. Lain sa syrak tayo hikli siyak nining ay kawabik doon. Awanan ko kan sa kan. Huwag anak binakakulti

Ay, chole gil jaga kue hari nakat pil Texas. Jo sa kue gua. Kue li sa chole gil jogre kanamir na kue li bich kanamir na sa

Balita siya na kakaling relikutan na nakuha na ni Tunun. Abanan li Shmetay ulikutan na nkuniak. Lipo aan-ak. Olaku. Skutang gilyash. Licho chekang kawakek. O di dikyo ko chibay ka nakuhaan 5,154 años. Kawakek na shkekes pandusinggilis kasukuti liloklak ruti troj kumanes. Nakanaw nak shakso sa kasukuti kuman nakatye. Relep sake, rokep sake. Relep iya, rokep iya. Norte, sur, este, oeste chingore banyan. Anto kalikai bis kasukuti liloklak ruti troj. Arambi kwan ko, bantyo sa kalikawing kilo de telbal sa likungong si Tepka Serio. Abanan na kasikbalis kaya kalikumon lagrima de tel matag echakchen. Abanan kaunak hingka, kaunak mahi, arin sa Stereo Gerardi. Kwan ko si Roch Beninkil, kwan ko si Nakrach Ol, kwan ko ara. Nakyoka si Kiawa, kwan ko ara. Nakyoka chi piskok, kwan ko arang. Nakyoka chi sek, kwan ko arang. Kamana sheli bitch. Arang kwan ni spene katel de naktacha na ke akwe la kwe. O taku sila chap, taku sila kos il. Moko kwal tiko ta chal, jabang kwan kore rabinkil la kaush. Kuangkore ra mingkil karo jo kasiwa mingkil o taku si chak tere sago ga singe sa kasina natin mo ya. Estamos para de sa que te desahogues de tus problemas a través de la radio 107.9.

Rasong ay ay ay uy, likamorsi tako rasong nga rin. Abra sali kong kong sinake, kyo chikulak estereo, Gerardi utani kong kong. Likong kong likakaliba, likakaserio, likatep, liabak tinamit, anep, likamorsi tako rasong. Kauch banak, kilakob chikas likisin nabing keran. Kochenal, kochenesqal, khoko, koltokyo chikolak ak naknachnaq chikawak ak chokyawal estereo geral insastiam. Skaverikini maderas chapinas Guatemala. Skaverikini marimba chapinandia mi bella Guatemala. Kaut, chokochi bek salishko tankil salispoi. Chokerela el TikTok. Kwaye lise komanesh, kwaye kebi marete elak chikyon, chidose na chingep. Arin kwanke bari nakil orgullosamente chapin janjirui. Naktak amlasig kwaye, kwan mayak li chinakakre rutisa. Mandal matakwak chi ok, chi lakhev, chi okal, narun kwala patakwe. O la chikaran sa lakajiba, narun nakakoksi, chikosan lunga kwakati. Kaya kung siya nasisiki, kamay na ako, alam kung tesulot lang siya. Kung ka bandera, siya sesero, siya na likyo, siya poklera. O ka na ka rin di kwan, siya na ka na utpang, utpang ka, siya na champa, iltik balls na kajit, kaya ikwaye, siya na usula, na rilbalin. Arin dati na kaya, likaro talo. Od nak talo ko na kagwe na rin kakam ko na keblak lokutor si sa dakuk si sa od dati nakita ko na klak lokutor ani na tako sa tambal na rin kwa nebling balls Guatemala te llevo en mi corazón te sulotan chanchelo alon ke che ko ke te cha kare ni ke kaya ni de kaloy de kamigo kawa ostar anto kalkali na beresin rin kaya teko Lakama Joko Tiwal Komnes, naruni que es Bogotá 79-51-31-42, Malakte que es el WhatsApp 40-51-47, adelante que el LinkedIn cuaje o docéndense, macaminación, tinguajun o calaquingorras, macanache, tinguaje pimbanderines, macanache, cuanacuilitarros. Mayal, cuajin playera, cuan li playera, cuan ni bandera, cuan ni banda, chocrebli coscal, sashku tanquil na kneke chena kel, chena pertik, chirechole, barquina chere silal calut sole, valle o que chicholo, maus, caloni que che, arena chaljon chiclis, yable camarimba, Bante serenak no koril, bante serenak no koe roch veni, como ne es, con chiclisia le camarimba, le nas kam chakea kui, le nas cheque che jokain, como ne es, apágame la vela, kabik vi.

0: عام بيال تنتون افتريل تشخوني لشخون شقليل بيال نكشناو نقواش كلو لخونخون خوكين خوك إشق وتخوك نخوي نقتنتون نقتشك أخوي تي إلي تشناو أخوي إشروش لقنكيل لشخون شقليل لخون إشق خوني كوين بيال هان o kama yo kas kibal pejal kwanak nake kwanghelis loy pejal nakto kachinep ni siya pejal nakakereta nak nabalem li po yan naman nakwan nake kanasa yuam nakmahin nake esket hun lahutsya kap lahutsya but siw siw na chas esben hun hun li po yan nam o kanak angheru nak tiskusla hok e narun takwang hok e narun takwang skulu re nak takwang in hunak lis loy pejal yaban tentotis nau charu kwan lis hun shakalil pejal nak kanau chi us nak na hunak na ok chi ik na ok chi niman ki rok na ok chi halak shak sa charu na atinak pejal utho kanak lis hun shakalil tentotis es lok al lis hun hun lis hun shakalil pejal kwanak na chal pejal nak hunak lis ramiu marene ke estau sa solok barak chik sa chut tal barpini ke kwan banak nike shik nike shkere tal charu kwan li hun ut nike rahu tish banun kilaan muku usta an banak tentonak tish kushla hun li poyanam li sak ish sak kwing ma hun ta minok iru kwing an arach banun kil li tib iru agna le li na chal khe bejal hun kama asha tikip chak shkebal sa li shkun shakali li kwing li ish tentonak tish naw li shkawush tish kush la irish hok eta ra khamaan nakta kwan klish loy pejal kwan nak naril hun nak li poyanam kwan lish loy ta ra ko chin nak kwan kerean ham ku usta an tento nak tish kush la chi chapil re na kin ka ta chali chak kilal salish ben mokon pejal
1: hogan tsqal hoyo ka chulti kan kil qena ka kere tan na qain hun li honal arkuita qatauru Rikinish kwanghik, rikinish jalal re hunak kwen kut ishk madhot siksas ju amsah pejal chilish lish hun shakalil. Hoja hultika na bali halak na kulman, tentoka kwen ekeril sas ju am li sakto ishk hoa kwili kwen pejal na bali halak rikinish hun shakalil. Rikin rikin dari rurupal pejal kwanak kwen ak li sak na keshikwak pejal li halak na keshkul. Oli ish pejal li sakto ish na shkulish puchuni kuti kuing pejal na okchi khalash na kru na chalak kulish mach marak na khore sa li shkush pejal na kutman na na okchi kanji kuing kilo tkal apanan rikin chika in yal kana luvia hoqet kal truang shkib al hunak li sak poyenam rikin chan ru yalak re sa shkaba li shkwan hik rikin ko akwi sa kwan sa sumalil bana ko etish patrip karutish anu enkwa anak ana in ho honal arkwi lisa kwan honal nak kachkne ke stavru karutish anu chan ru akwi shkwan khike anak lish kwan khike dik indish kaush dik ish khala khike dish khun shqalil khwal kaw pikal khwal kaw chokre utnak yochi ulmana in salish khun shqalil utsash sahilale kwal kaucho khreb shtaw bal rush kaush lankil ril alebri renak te shtaw ru chant qaliru nak jala qebre sa shbene bliratin ut karut qal te shbanu shben kwakil
0: hekhu kaman cho kas cho kos khulti kankil pe jan nak nak nak e khunak li sa ishqal sa kwin muku ta kwanta chi kaman pe jan na chalish kawilal sa shbene na bekhu sa shbene bli chukwa bekhakhli pe jan alanda ke okchi khalak lis yuan pejal ko kamayo kas kibalaat nige okchi ni mangiro ko kamana kis kajeta sa stiklahig nige okchi elish match nige okchi ni mangher lis tipel kwi pejal tishkuni laan kwan shiw shiw sa shbene kuni chahom kuni kwi kmana kwi ka lin chuka beh inka na rilish chahom marina shi chibek mare chip ek yo chiulak mare khunes chepali li kuluchich yo utink anash rapili na lep karuna shkili shchupa naruna numtali poyanama anli saha ishkali saha kuyen sa shmeni shchupa aranak na chali chakilal aranak na kanasa yuam mare chochi tzolok shtokiruli shchuam mare tarahraha an sahun shchuam nakta elkrach chiubech mokon maria nakrahak banonel akutonel na palpay